0: Tungskarstizani, tenichi nangaji kastia zatuk te uma kapchani no che juna deren ngatang changma ika bakula rimbo che ka ngatang ladakh jangkan ngata ladakh sinang nang pecho janga zatkan machat mongolian nang pecho janga zatkan kong jukste no songpa te tungskarstizani kong ni chi chakla shik zatkan no ya kong ni chi cho shik salkan no Tiyo nga tang itu chuen nang tungskas chiya nuk pali. Ya inna zuge nga tang dontang gyesmo donches ya shches lutang ala nga tang tungskas chiya manu. Denbe tontak po nye jaha go na. Kungani nga tang pia chi sung tiyo itu zaden. Yang nyampo nyampo tewe ka nga tang laklen chuen chiya zena nga tang changma dikchan nortul chakani mi in. Tene kungani sungkan boni tene tampe shesab junang nga ta yunyan ano. Te nangshin ngatang ranga na gyurje kyungen juste tungskas chiya zada nukla.
1: Yang inna bo tsokla kushok bakula rinpo che po chogi tamzak siya zaches tang kongi kalop lapson tang delpe tsokspa sungshat salazatin jik tang ladak ranskyong tsokspe zepon zorba skujabs trashi galsanis zuk molazaz.
2: Education ega khaskal bakula rinpo che skunduni mashante ngata shuks gyaba zato. Tena na yung miksale korang wani ngata potne lobjong zatel tingne ladaks la loks te peps te tingne tene miksale mane gamyul changme na ashkyo te changme sang ma school ma chen mo ketena lobjo gas kone sala za to payale so basang education bol dirin ata tu se gozdom no zete chikchi ge laga nga ta education yot na tene te wa gyurja khong ge chese no zete kone ma shal te lemo mala sa to ten na nang del te te tane ladak se nga ta nga ta changma ko nga ta gyus do ka ta ka zu ka spo ji ge te no education talk pon yang mai tim sport ji nga ta ji changma ka thowa met pasang ine philoga nga ta gazu gi kheren jer kan mun nang ku ga bagula rim buches kun dune ba chalas gela za to pale tene tenna nang jin tene nga ta ladak nga ta bud vihare ka nga ta lai jin nga ta ladak institute jin nga ta center ji nga ta tega kone gozuk za to ta ki nga ta thukuni ka ne philoga lobjo wa kheren aur te ka nga ta exposure gazu nga ta thungu na tan je te yale somba sang nge tenna jun nga tapo majes bi bagula rimbuches kundun la jalten saket la jukstan nga ja mangpo delhi ayo tane rimbuches kundun na pak par ja jalches skaps thobat bin mangyung kalop ngen ches yang nga ja skaps rik thobat ken yale so basang kone mitze zat nam kone chalas muni gane mashanti inspire chakan jigin ko ranjini la dax pa mamang po nga ta man mixal la dax pa gomdo ada bakula rimbuche gane inspire shkyote chalas dadam tena inspiration mun nente danga mimas la japstok juches escapsto loshna council chairman juches escapsto tene te tu spika tene council na kazuk thakcha chignen na tene nga nangge thopa chhamme tu tan tan rimboche skundun uni gane inspire so tenga je mama ponga je decision council ga thakcha tangs tin pinyale tena ne mixale welfare initiative uni kanga je mashate rimboche skundun uni molkan nu nange na porting aje mimans la jepshi juche se sondu zapin tena nyang education bo kazu inga ta strengthen jun jete mata thugu na e ut so me nangku ga scups gya la kazu gi tangge jezno timu de ga je mixale las mama bo chuspin
1: Langes yang sospe scups mabudi lapson pa gen sanga sena gunyang kushok bagula rin poche tamjak tang delpe sospa sungshat zats iskaps sospa sungshat asala zatin jik tang ladak nang sosi tipa skujabs tsiling dorje lagrogis izuk mola zats
3: Sangme sangan latenge bagula rin poche memorial society atukje che jun diring e sospe taldik zaches la tenge diring matang yi ka skushek yarsas bagula Tuska Tushin Gyanan Guba Shchela Changma Zoma Zate Yino Yang Yi Skapse Ka Tene Changme Shukspo Changme Sungshade Na Ngatang Changma Chikdil Duk Kabo Bakura Rinpoche Skundune Ngatang Sunga Zate Kone Jalchems Hinpin Teka Changme Shuksala Zats Demba Yino Nye Guzukpe Kateo Jun Samarak Bakura Rinpoche Skutse Zadna Meskor La ngata juste tharses mekyak diring duspa choste juda diring ladak sena ngata ngata chi ji got ngati laga yajga se tokne ndo yontane tokne ndo ngata shezik se tene yajga se tokane ndo yang ngatang e gendun paun samsik ngatang diring geshes nang kenpo juks deot ngatang ladak se galrap senanga izam mangpo ngatang majum kya I sangma ngatang rimoche bakula skundun e tukje katin ni noksa marak in na nye samta I sangme nang lima kakchan jik chirak samte ngara samba tang spin tene te u nga te u tsukshik tongduk te zane ngatang gyagala rangwang topte te tusla ngatang ladak se ka tene Pakistan e kabaili smungol kyongskyak yang ngatang ladak spo yang Jammu Kashmir bo ngatang crossroad chi ka yotkyak te tusla tene Bakula Rinpoche ngatang ladak se lamstan pa yura zate kazuk thakchat chik ladak se pia sals ngatang e chi yu chen ngatang hindi na ju na kesmat po tene gyagar na yam po ngatang a teo na po delza chespo nye samara ma thakchat ma chenmojin kya kaya ang Bakula Rinpoche skundun tsamchik thakringa te tuzane ziks nyanat tewe spesh gino samara te tusla tene Bakula Rinpoche ngatang I uman pa yang thakchat chik salpi na tene ngatang karu lepteo kyakteo daksa ngatang ziks nyan chesino yang sperajik nye ngatang gyalajik talo chi song juna tene ladakla stonba katin chane tene jingshel rimboche pepste ma stak zangpo song atale tangpo ta ngata nge jingshel rimboche amane genang ne gya tsukshik mi ngata nge jalka thop yang ngata nge gyaldap sena diche shikle tene ngata nge tuschen sunzom si skaps jipe chongo jaga jingshel rimboche ngata nge sangme junga ngata nge sangyas chomdan nazmane kusha lompa yukkan nang tsoks ngata nga te skas pang ngata nga top. Teo man pa nye tup chik nga nima ngis chachin nga stanzin takla ngata nga gewa Ijin Nurbi PS yukkan nga personal secretary kone phone leble Ijin Nurbu talo tene stingmal dele june juk chiga tene ladakla pep saat malarak.
1: Lanjas yang testing net source space caps jingshek stampas capje galchas bakula rinpoche chogi kalop lapston nika dulte mimang si gotit zat injiktang mimang za japtok jua zat pin mola zat injiktang ladak si mp zurbas ku jap tripsan changis izuk mola zat
0: tindring jingshek stamba bakula rinpoche chuskare scaps langatang sangmai ka zoma zat tenuk bakula rinpoche sku se zat lamas kurla Mare jipsal mare sumsiat saltan sangme mola zateno yugo sangmetka dapsi yang chachosino teso tebaji yujesi isang mera diringa long apchi jiksong bakula rinpoche skundune galop tang rekhungchi ki labja jiksal teo teka mane letter and spirit ring supa dulka nenge sundus ma shanti chosminga I long apchi ringsa nga sikite dayong chose dopa mani metpunga Te tukta thonga, lopjong thong te yongste, iru yongsa ni ngata nal thong. Ki kachu lang nyepo dukste, ngata ladakspa ma miwospa chadu ngata gospe thoptang thoba mi duk. Te ipea, tene kazuk thapshia ngata sunduspo, tene kachu lang nyepo so bete, ngata ladaksa yuti satchik thop na masok, tene ngata tontakun ngata dupches mi duk zekanbo. Tena kalop tang te wat, kurte diringe misay gangpo, Long up to the Nasundu Serangi Putin. Near Missa Gampo in a Bakula Rinpoche Kalova Stente, near Ladakse Ton Sepia, Mari Sangma Tite, Chigdil Langsonte, Narang so in Penye, Iskul Machoches and Angat, Sangas and Gulu Guabinte, near Basun Chenyosin, Tarong Yachoches in Nata.
1: Langes yang stingjuga skujaps ishe tundubis tsokspa turjeche sungshat salat zat.
4: Spito kompe langa uchus stospe gindul langes tam Bakula Rinpoche memorial tsokspa niske tsab yuste tene nizaran sama dirinka ma tusot nyumunjina nyesamina sonan chuyo dam karsan jak mana short notice ina nizat sama shkyo juste julun pulte dirinka tusto pis de skoda za chespa ning na tuje che te men ba tene sunsha salkan samme rimboche skundune zadnam na rimboche skundune chales gansan zatkan nam kuluk obgyal nam chos nam shit miske torachi chales zat te samme skola mana jib jib salsal niza samme molazat tal luz natan samme te gune ka kazua tene lagle

dakhsang ishirang e dang le nang a jing shek dampa ko shok bakular impo che choge thungskal to shin si azat kani skola rigzen urponi radio report dikrim jik sanazats ngaje akashwani le ni jung jiktang insane che so tus chu chaduk enam botang yam po ngaje tiring e dikrim yes pabothon dikrim tang pe fias nga to che so tul dun tang skar mangi shi sai ka yang chalin te te chuk pa ngaja kons pa salazat jile jai hind